enti ya enche biya yebeko na sofo furiata onoso owa ha ende enti seneti biya ano ubeti wamunye na ende na unyankupon ebe mao ubeye ishura pa enti anepe bibia ubiya ano enche mpacho fao churo sem na enche biya ano yeko unyame asemu na senia unyame asem sitino menu nyina ibinyemu emfaso ende isanse unyame ewo butaya ema menu enyina enti

0: awade nkwaje a ode beje mu ne na san krofo mu hu onei mu hu ode bibiara biem na awade be koma mo 15 no eno si na awade ka kire Moses se adenti na musu tinase ne su na kakai no adenti na musu ka kire Israel fo se won ko wonanim baba abrabo yewon se won to na mo wa unhu se niam abebreye niam apawo wanim se wo trafa akwa se de niam ante no sa na beye but so wo ko wanim a se wo behunu se eni papa e wo wanim eti se wo hwete bia na wakoduru no mu no na wo de conclude a wo betrafa akwa abrabo abaso pa bia emmem ni mum se utu anama wa enti onyankopon abre ne abre bia no o se oyie na ade foforo enti ene ene nra enye pede bia rata ene ye da foforo enti tam bia onyame konanim enti nyame pese ne ba bia ra enti mi konanim e wa abrabo mu enti fa akotena enye se ne wo mienu a try se obekɔ miensa se ne wo sura try se obesa akɔsuru musuru biem because that is your limit. E wona Awurade edi wako akudu. Onyame nhyira yetiefo.
1: Onyame o nhyira yetiefo nyina na hunu se ababa wo bi abrante bi

0: ufe mu be o ha mu be ye bin sun e ko pin be ye adua sande omo timi enya ya fun ah je se omo timi enwo eba na ehwehwe mu se won se dana susu ye die me susu etisa na ye die ni kwale ye wo ni mu kakra na m se ye kasa adua sana ye die na adua sa enye adua sa ni enu nje die ni kwa anu e di kakra na ene ye shi ha ye kasa eme ma echefe wo sa how you know? And when we fire, if you remember, into no, you know, we see a vanswa, nay, yeah, so, nay, to say, into me, moi, yeah, me, into an idea, you say, a memma, or much of a woman, young can ye. Send a beside, not a banisan, a memma, chef a woman, yet, a boom, you never remember. The common said, ye memma, no, ye ne di, if it be spams, and I say, a seed, a never ma or van.
1: Eddie, any out ye? Hey, Professor Matthew Kwame Yabuache na Dr. Yao Amoa a wokɔ Kolebu Teaching Hospital a ɔnso ye urologist e wɔ dɔku tani a ɔhwɛ mɛma ya sin trini ne sɛ de ɛbɔ dwuma fa nom ne ho keka ho no ɛne wo kyerɛ mu sɛ ɛne yi akwanya aba mfidie nom ne ade aba yetimi de hwehwɛ ɛpa ɛyɛ sadeɛ ne ho ntoma na afei so kra yɛ sayade e wɔ ho nti bibi ne a ɛyɛ mɛma wɔnom hwɛ no ntua na mɔn na se awo ho nsemba wo mpiepia emfa hwefa ko
2: na me charge nso e no ti bebre aba sisi ano se nye be ma ni problem ti bia no e ho akade wo ho a ni ti ya hwe na be me bia wo problem bia ti ni aya ma he sisi ye ni be me bia o ebu ti ti se nye technology ti ya ni ti bia me ho akade wo ho sisi a ti na ne e kan se problem we actually member bom na enwo ne ba na e member bom e na enwo ti tele me kan so wa re na wi ni eye na ko hu se ni se ye ba no abo mo bi afi abe aya re sabi ani ahwu ma hwe e bi problem
1: eti mma ye ba cho wo de boso na emo otare na wai wo chichira na san usi po na hojo bo mo den amfa nsho ba no popo wani ene da bi wo na wo tin wa me kwa obo a kwa nwa kodi ahye no wo bi wan zo me fa ha ya ma kwa obo a ya kun ya se. Ese brani ensa ya ready. Obiri o de.
3: Eh, o se o ba bi anye boni.
1: So bu o here o. E ba we ni o mo ame.
3: O me de guma na so.
1: Nti o ko ya na obi so.
3: Akuhwe guma ma. Guma ma na fe. O se nko har ma konya bi.
1: Eh, ni ma konya bi no.
3: Eh, wo konya bi he fa. Nyo dia. E ti ma na mo de egu o mo so na o ba na wango ba na wango no. Doctor se o ba bi ni ho ye boni.
1: Eh, adua na ba bright. Eh, all right, boss. O se nana, eh mumma inkinkum, mumma inkinkum, mumma inkinkum papa.
3: Yemanakum.
1: Yankoyanimu.
3: Na yakoyanimu dia na mpomdirimu ane da su jina no. Meka

0: we man. And any omu problem be bena masa awari se mana ayede ayedin ama omu no cause me time omu din komo oni omu din komo so you say the pre obi a you say omu nia fi omu mani fi ne say omu tim she ma so ehu ba mrante ne omu pe mrante ne say say mrante na omu kwe 4194 ana omu yede omu ho no ti wa we busun adwuma na won se mu busun e ba kaka de nya bi ada busun bi wa mu yede omu nya bi ada anya busun bi won nya bi ada edi so ehu enso be ko wale wie ye no ba mu se a se ti dia wale na ma wale no enima ekoyie ma oba no a oba ni eto ade me sumi tia ni ma ono so support me no abro mani abre omu nya ya nko mo pese nko me o me twin plan enso ne kwanso e ni esi ene ne mani ha obebrebi no a o mo fam se si a no ni dia me tia ka che mani se komo do mo fa o mo sa mpe bibi nge ansa na se dama be se ni pa ono so sa pa o so bo o mo ni na me sumi support wa wetin e den o so wetin nya bibi e de akwa mi ewo event if he ashim but what did they make ano ah any name miss me me how am miss me to make at one and I just see him that's the man
1: miss me that say prema ni enyo nam yes baby girl I miss you too my feel papa papa prema ni enyo nam owo eye onia tv ni fm hello
2: hello madam good evening
1: good evening boss
2: yeah me ma omone de ma pa moye
1: Yes.
2: I'm in Shiramoy.